Benare, kani pilise ne ndawe ne sinta, ube se kufulisa ngoba, apa na semya hoda, kani ndize ndibe mkulu nami, ndize nfane na machuba ndibe nare, kani pilise ne ndawe ne sinta, ube se kufulisa ngoba, apa na semya hoda, ase bona ngati kubaliwe.

twana twakwa niwanyendete ma ona nikiurio nindakwendete na ngoro yakwa yothe no ndoirie memory tukiarangia nawe tugacirira cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ.

Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da wannan lokaci kun kamo radio Naija FM 107 gobe da ke na kife go Lagos Nigeria barkamu da wannan ranar ta 7 ga watan Yuni shekara ta 2026 ana ko kullum mai gabatar da shirin kabi daga Naija FM Yahaya Abubakar Liman ke mana barka da wannan lokaci wasu waro da fatan an yi sallah lafiya da fatan kuma Allah ya yi aikinmu ya samu gabadin barada da fatan ko za ku mana uzuri makon da gabata mu samu daga hannu gobe kuma saboda wasu uzuri da suka shiga gaban mu amma saro a shirin da muka tana muka wannan mako a kun shirin mu na wato ranar yara children day a shirin shirin mu na farko da zai fara zuwa kasancewa duk shekara ta wato ranar 27 ga watan Mayu shine aka ware domin wato nuna murnar yara da ake kira children day amma saboda wasu uzuri ba mu samu damar kamo ko duk shekara mukan kawo muku yara daga makarantu daban-daban a nan jihar ta Lagos a yau ma muna tare da aka mata ce wancan mako ya kamata mu kawo muku amma saboda usuri ba mu kawo muku ba dan haka insha Allah wannan mako game da zamu gabatar da ranar yara ta 27 ga watan Mayu tare da ɗaliban makaranta da muka yeto daga nan 1004 da kuma wanda suke nan a Obalande sannan kuma muna dakon ɗaliban makarantar wato Man Muslim Association of Nigeria da suke Sulere su ma aika musu gayyata domin su kawo ɗaliban su musamman Hausawa domin tattaunawa su akan wannan ranar yara da muke gabatar da shekara da Allah sa sun zo kafin mu tattare shirin namu su ma za ku ji muryar su insha Allah dan haka wannan shine shirin na farko da zai fara zuwa a idan da lokaci zamu kawo muku labarin mu na mako kamar yadda muka saba idan babu lokaci kuma a ƙarshen shirin zamu kawo muku shirin na ra'ayi masu tsaro inda zamu buɗe like mu domin tattauna da ku akan halin da ƙasa take ciki musamman tabarbarewar tsaro da ake samu da kuma batun da wato martaba sarkin Argungun Alhaji Muhammad Maira ya kira ga al'umma sanin cewa su mallaki makamai domin kare rayukan su da yankunan su akan ayyukan ta'anta da ake samu a yankunan su me za ku ci akan wannan ra'ayi nasa wannan shine abin da zamu kawo muku a wannan mako da fatan za ku kasance da mu har lokacin da zamu karkare shirye-shiryen namu na wannan mako da ka ba tare ba tare lokacin za ka zamu dan shakata da wakar wato yara manyan gobe a daban da kuma za ku ji muryoyin waɗannan ɗalibai da suka kawo mana a ziyarar gidan rediyon Naija FM yanzu kuma tare da su shin da raba suka tuwo mun da su a cikin shirin na yara manyan gobe da ka a yi sauraro

0: Amma sarmu kada ku shafa dukkan talda gidado Naija FM 107.7 a cikin shirin mu na yara manyan gobe wanda ake gabatar da ranar wato 27 ga watan Mayu da aka ware ya kamata a ci mun gabatar da shi tun 27 ga watan Mayu amma saboda su uzur bamu kawo muku ba amma da haka gashi muna gabatar da shirin kai tsaye tare da ɗaliban makarantar Christian School da ke na 1004 Victoria Island tare da ɗaliban ko makarantar wato Dean Pride School number 23 Mosulachi Street Obalende da muke tawa da su akan manajin jira YouTube a cikin wannan shiri na yara manyan gobe. A da kuma sauro kafin buɗe layukan mu duk tufarcin bakin ku za mu da tattauna da yaran nan daga sami ku buɗe layukan mu. A hasiya da na dawo kanki me zaki ce ga yara da suke gida? Ban sa uke da shi.
1: Ina mi ka sako ga yara da suke gida akan cewa su yi karatu kuma su sa kansu a karatu kuma su yi wasa da ilimin da suke samu.
0: A zarau me zaki ce ga yara ƴan uwanki ƴan makaranta?
2: Ina son faɗa musu wai suna dinga yin karatu ban da wasa saboda kansu na yin wasa da abun da ana ba su.
0: To masha Allah. Masu sauraro kafin mu ƙarƙashi shirin namu za ku iya kira a cikin lambar da kamar ka 0210130349 a domin tofa a bacci bai. Kan wannan shirin da muke da waɗannan yara haziƙai daga waɗannan makarantu na 1000 a Christian School 1004 da kuma Dean Pride School da ke Martin Moshalashi Site Obalende. Hello. Hello, mai kira da farko a ki magana? Baban Fatima, daga ina kake kiran mu? Daga Shomolo. A me zaka ce ga ta kashi ga wannan yara masu albarka?
3: Da farko dai ina da gina da zare su da haɗi a yanzu su zama tsaye a suka samu wannan ilimin kuma na roƙon su yayin su su fara samu ido dangane da abubuwan da ke kula.
0: To masha Allah, kun ji saƙonsa ko? To masha Allah, to muna godiya. A san muke daga Ango Shomolo, yana muku fata alkhairi. Masani na kira ga iyaye domin su dage domin ba wa yara su tarbiyya da kuma ilimi mai amfani. Muna godiya ga zo na suko daga Shomolo. Hello.
4: Hello.
0: Barawa, lafiya kake magana?
4: Abubakar ne daga Falomo.
0: Daga Falomo Abubakar. Me zaka ce? Kake ce ga
4: wannan wallahi yana gaskiya yaran nan ba karamin kokari suke ba wallahi. Allah ya kara arziki.
0: Amin Allah, amin Allah, amin Allah. Allah shi wannan addu'a taka. Da sarbu shi Abubakar daga Anguwar Falomo yake muku fatan alkhairi. Babban bidiyo akwai shi muna da 08100130349 zan maimaita kamar ka 08100130349. Hello. Hello. Wa alaikum salam, tilla wa ke magana?
4: Wa alaikum.
0: Alaikum salam, muna ji ku ake magana?
4: Hello.
0: Da fatan zaka kira mu baya, zaka zamu daga kira mu dan shi kuma zamu ci gaba da tattauna da wannan yaran masu albarka. Hello.
4: Assalamu
0: alaikum. Salamu
4: alaikum. Barka da aiki.
0: Barka zo. Sale daga gwar kirkiri a papa.
4: Daga gida yake farawa. To ya da iya yaran nan sun burge.
0: To masha Allah. To masha
4: Allah. Haka nake so wallahi ubangiji Allah ya raya mana wannan yara. Allah ya sa su zame mana ya tsike wasu a gaba.
0: Amin Allah. Amin Allah. Salamu alaikum daga anguwar wato a papa. A yake albarka ga wadannan yara da iyayensu Allah saka musu. Kai da wani ilimi da suka ba su. Daka Hasiya bare zo gare ka mu karkashin nan wani kira kake ga gwamnatin jihar Legas kafin mu tafi shugaban kasa wani kira kake ga gwamnati akan yara
1: ni kasa
0: wani kira kake ga gwamnati akan yara
1: ya kai kokari akan makarantu su gyaru kuma yara kasu na wasa da karatu su sa kansu yi karatu mai kyau
0: to masha Allah zarau ke kuma wani sako ke da shi ga gwamnatin jihar Legas
2: ina so in ga mishi cewa ya dinga yi kokari ma matasa ma musu aiki kuma abin yi
0: masha Allah wani kira kake ga shugaban kasa kuma
2: ina so in ga mishi cewa yana yi ma kokari ma asibitoci da kuma makarantu kamar su health center
0: Asiya wani ya so shugaban kasar Najeriya shi yake son shi da za ki ganshi a matsayin ki na wakiliyar yara wani ya sako zaki ga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu
1: ina mai ka sakon gaisuwa da godiya cewa ya yi kokari ya rage tsadan abubuwa
0: wato da zaba ko wato sassauto da abubuwa ko to Allah sa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ji wannan sako naki adaka kafin mu karkar shirin namu ina san kina da abokadai a gida kafin mu ji ga abokadai me zaki ce ga iyayenki ma tukunna farin daga kira guda ɗaya hasiya a kidan ya wato ya katse wani kira wani sako ke daga iyayenki da suka baki kuɗi suka kashe miki har ka samu nan karatu
1: ina ni ka sakon godiya ga iyayena saboda kulawa da wani Adam Allah ya saka da alkhairi
0: amin Allah hello Hello. Mana salam dah ada mungkin tari.
5: Hello.
0: Enak baju. Wajib makan tak? Hello. Salam. Lepas tu tak.
5: Kerana makan ada Muhammad Tati dan Jemil di kantor
0: kau. Tidak gaya diru. Barakah.
2: Hello.
0: Hello, hello, wakil magana.
6: Kana magana da wannan daga Ajegule bandi.
0: To daga Ajegule, me zaka ce ga waɗannan yaran in albarka?
6: Wayannan yara ina musu fatan alkhairi da Ubangiji Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da jure iyaye, Allah ya sa su samu adadin ƙarin wa'in su wanda za su yi makamancin irin abin da wannan yara suka fara.
0: To masha Allah muna godiya. Salamu alaikum anguwar Ajegule boundary. Ake godiya yake musu fata alkhairi ga waɗannan yara. Akan ƙarshen namu wanda wa zaki da abokan ɗinki a gida Hasiya. Na san ba zaki da abokan da wannan gaida.
1: Ina gaida su Hikma Bello.
0: Mhm.
1: Godiya Diago.
0: Mhm.
1: Imanalo da sauransu.
0: To shikenan. Zaro ke kuma zaki gaida gida? Kina san gaida abokan ɗinki ma ko a Kano ko Abuja ko a Maiduguri wa zaki gaida abokan ɗinki a gida ko a makaranta? Mhm.
2: Ina son gaida masu Hibatula Abdu Yakin.
0: Mhm.
2: Kuma da su Salim Junaid da Zainab Nasir da kuma sunan su.
0: To masha Allah. Kafin karkare shirin namu a Hasiya, me zaki ce ga gayyatar da Gidredo Naija FM da miki har yake tattawa da ke kai daga gidan. Me zaki ce Gidredo Naija FM sa uke da shiga Naija FM?
1: Ina mika sakon godiya da suka ba mu muka yi magana akan yadda muke da sakon da zamu ya ba mu jahar Lagos.
0: Zara me zaki ce ga Naija FM kan wannan gayyata da miki?
2: Ina so ina mika muku godiya da kuma fatan alkhairi kuma Allah ya ci gaba da muku godiya. Allah ya ci gaba da
0: wato ya daukaka gidan radio Naija FM ko ta zama ta ko ina a Najeriya ko Zara muna farko da gidan radio. Hello. Wannan kiza to daka masu ina ga a ran zamu dakatar da wannan shirin namu na yara manya gobe. A masoro yadda farko daga gidan radio. Hello.
7: Hello.
0: Hello, salamu alaikum, ke magana?
7: Ina magana daga Amukoko.
0: Daga Amukoko. Amukoko, daga Amukoko ne zaka ce ga Hasiya da Zarau.
7: Gaskiya yara sun yi ne sun garga da sosai kuma iya Allah saka musu da alkhairi da su ba su da mu ta ilimi.
0: Amin.
7: Kuma Allah ta ana musu basira da hazaka.
0: Amin ya Allah.
7: Kuma yake Allah kara musu dauka.
0: Amin ya Allah. Muna gobe saboda daga anguwar Amukoko yake muku fata da kai masoro. Da wannan kira na ƙarshe muka kawo ga shirin namu na wannan mako tare da cikin shirin mu na yara manya gobe tare da ɗaliban makarantar wato Christian School dake 1004 a nan Victoria Island da wanda suke da ɗaliban su mai suna wato Hasiya ko sannan kuma muke da makarantar Dean Pride School dake number 3 Mosallati Street a nan Obalande inda suka kawo muka zantar ɗaliban su mai suna Zarau Isa Salisu. Tabbata Allah musu albarka, Allah kuma ya maida su gida lafiya tare da iyayensu da kuma malamansu da suka rako su. Da haka za mu dan shakata da faifin da ke bisa na'ura da mun da kuma za mu kawo muku labarin mu na mako. Daga labarin mako kuma za mu kawo muku shirin mu inda za mu yi like mu don tofar ko kuma saboda karancin lokaci inda lokaci za mu kawo muku labarin mako. Babu lokaci kuma za mu yi like mu don tuntuna da ku akan wato halin da Najeriya take ciki akan tabarbarewar tsaro da kuma matakin da sarkin Argungu wato ya faɗa da Muhammad Mera. Na cewa kamata al'ummarsa su mallaki makamai domin kare rayukansu da yankunansu akan harin ɗan bashi da daji da suke zama su a yankunansu. Daka zamu da wannan da ci nan da mutuna kada masu sauraro.

0: هذا الناس كي أنا إيه كبري جاك بات أشي كويه ولا كي بكرة ما وصلنا كمر بلكم ملكر مكابي أولنا مسمى تنا جاك سد باب درو كمر أبن زي زما هسري أشي كويه دكويه أنا مكابي أبن زي زما هدري أما شيء أعتقد الناس كنا غني لو كشيء يا كبات كويه أشياء ولا كي مكامن سدومي كاري كنسا كمر شيء ده ممارتوا يقال شو كو أديني بهنا كبا كاري كنكا إني ذا كشيء كاتو يا كبات كمل كي مكامن كدومي كاري كنكا ما وصلنا غني wannan matakin ba kai ba tukunna a Najeriya domin zai iya kawo wata wani abu na daban wanda kuma ya zarta abin da ake tunani. Hello?
1: Hello?
0: Hello, barka zuwa ki magana.
1: Abubakar.
0: Abubakar daga ina?
1: Daga
0: Amukoko. Abubakar, shin kana ga lokaci yayin da za a ce kuma mallaki makami a Najeriya?
1: Ai amma makara. Wallahi amma makara.
0: Abubakar ka bada wato da batu wato amma makara da cewa wato hello hello hello alaikum salam da muke tare
1: eh da na ji da ban kara jina mai magana shi Muhammad Zira ga nan diga
0: a shafi daga jigar daga bariga
1: gaskiya abin da nake game da yayin da kullun ya faɗa magana kamar haka
0: wato a mallaki makami kenan
1: makami wanda zai tare kansa har da Allah da manzo
0: eh
1: da gwamnatin ga hede tana yi kuma dai kaman da yake
0: kai ba kana gumba kana goyon kamar kana gumba mutum ne kuma kami to muna godiya ga wani amma shi suna gani kamar yanzu lokaci da amma suna gani kamar in an ce koya mallaki makami to wani fa in ya mallaki makamin a maimakon ya mallaka cikin doka saboda mallakar makami abin da sai ka bi hanyoyi da yawa ba wai ko da ka mallaki sai ka bi ta wato akwai sharuɗan da zaka bi a wajen gwamnati domin ka mallaki domin idan aka ce koya mallaki makami to wani zai amfana da wannan makami ya halaka wani dan uwansa kuma kamar ta sai hello
1: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam tilawaki magana
1: professor yaya kana tare da sale ne daga
0: kungon sale daga kirkiri a papa
1: jawabin da wannan fasara ke yayi
0: na'am
1: ba shi ya fara fadin wannan ba
0: eh akwai wanda an fada ba shi
1: ya nuna alamar gwamnati ta gaza
0: to shi
1: ne yadda da magana kuma mutane su ne bi ta kansu yi kokari su kare kansu dalili na shine akwai lokacin da dan ta'addan nan sun zo su yi zaman sasanci da mutanen gari kuma suka zo da makamansu kuma aka gama wannan sasanci suka tafi da makamansu a yayin da lokacin da gwamnatin jiha ya ce ba ya yi sasanci da su sa'an nan kuma gwamnatin tarayya ta ce ba ta yi sasanci da su kuma suka zura ido suka bari mutanen nan suka koma da makamansu daga ido suka fito tsanin adu ba wanda ya kama su ba wanda ya kyale saboda haka ni ina goyon bayan wannan bayan Allah kuma gaskiya tsakani da Allah gwamnati
0: kaga sale barin ina zo dan bari tambaye ka sale Allah sale ina so in tambaye ka Allah sale kana batun cewa kamar gwamnati ta gaza abinda muke tambaya ne shine ka ba cewa gwamnati ta gaza shin wani hanya kace ga su talakawa su bandi domin su kare kansu wato ta hanyar da za su samu wato zaman lafiya a Najeriya kace gwamnati ta gaza shin wace hanyar ce talaka zai bi kana ga idan ya bi za a samu zaman lafiya a Najeriya number bidiyo na 08100130349 08100130349 hello
1: hello
0: hello barka waki magana
1: kana magana ne da makama Abubakar Zanna
0: makama daga ina
1: Amukoko ne
0: barka da me zaka ce kana ga an ce gwamnati ta gaza
1: ta rike maka dama an ma riga an maka
0: to shikenan bari tambaye ka ta wace hanya kake ga idan aka samu makama za a samu matsala ba
1: to kin yanzu ba dawo makami ba wa zan lafiya
0: to baka ga mallakar makamin zai sa wani amfani ya kashi dan uwansa ko makamantar su
1: to yanzu ba haka ce ba
0: to kana ga mallakar makamin shine mafita kenan
1: shi ya fi dacewa da biki sai ko addu'a kawai
0: to muna godiya da ra'ayinka daga Amukoko yana fatin cewa yanzu lokaci ya da shi ma na gombayan mallakar makamin domin yana ga shine mafita daga addu'a kuma sai mallakar makami a ra'ayin sa kenan muna godiya da ra'ayinka daga Amukoko hello hello hello 08100130349 su ne na bomi da za ku kira domin ku tufa albarkacin baki hello
1: assalamu alaikum
0: alaikum salam tilla wake magana
1: kana maga da lawali daga ajegule boundary
0: lawali mai daga ajegule boundary me zaka ce kai kuma a takeice kana ganin lokaci yayi da mutum zai mallaki makami a Najeriya
1: wallahi mallan ya kai ya kalli man amma ga an makara da mun tun da tsawar ko da ce a ce talaka an ba shi izini mallakar makami na ina kan ganya kare kansa wata karma bangaren kaduna zamfara sabbato bai duhuri gaskiya na da kyau a ce waɗannan mutanen an ba su cikin su na talaka mallaki makami na da kai
0: da kai ina jin ka baka gani yanzu kasashe irin su America da aka ba su izinin mallaka makami suna amfani da makami suna kashe mutane kwanaki ma an sa baka baka ga haka zai faru a Nigeria
1: ko mallan hayya da ba a ba wata da kan makami yanzu ba da ana haka din ba ana cikin kamar ana cikin ya
0: ba to kana ga hakan dai shine mafita kenan yanzu tun da
1: mun ya wannan mala ya in ya samu din za ka da samu gaskiya ina goyen ba ne martaba dari duka sai haka din yayi daidai
0: Allah kamar su kuma lamar muna guda da ina ka daga amu koko a wasu na fadin kamar a mallakin makami idan ku lura akwai kasashen da suka ci gaba wanda wato kana da izinin da zaka mallaki wato makami amma a gwamnatin ci a cikin shari'a amma kuma da ƙarshe zaka suma abin yana damu suna da dama a kasance yanzu an mallaki makami suna amfani suna kashe mutane suna kashe jami'an tsaro da makamantan su ana kaga ana cikin wani tashin hankali kuma kar a ji a shiga wani tashin hankali na daban hello hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
1: barakatuh
0: muna jin ka wake magana
1: sana mu da Abdullahi wa alli
0: Abdullahi daga ina
1: hello
0: daga ina kake kiran mu
1: hello
0: da fatan zaka kiran bai Abdullahi na so tufa albakin batinsa kuma na'urar tana masa tangarda muna da mintuna kamar 3 da za ku tuba kamun karkare na mu shirin namu mu ce muku sai gobe wani mako muna da mintuna kamar guda 4 da suka yi saura na babin da kamar da 081 0013 0349 sune za ku kira domin ku tufa albarkacin bakin ku akan wannan ra'ayi da mai martaba sarkin argungu Muhammad Naira yace cewa ya kamata lokaci yayi da mutane za su mallaki makamai domin su kare rayukansu wanda wasu na gani kamar hakan yayi wasu kuma suna ga akan gaskiya bai yi ba ya kamata a saki lura akan wannan al'amari shin me ra'ayin ku akan wannan abu hello
1: hello
0: wake magana wake magana jin ku wake magana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam yi magana ina jin ka eh
1: assalamu alaikum
0: wake magana muna jin ka da fatan zaka kira ba yana so tufa albarkin bakin sa kuma wannan gudan da na'urar tana masa tangarda hello Hello. Hello. Hello. Ana jin ku ake magana.
1: Hello.
0: Muna jin ka yi magana kawai, yi magana ba da ra'ayin ka, ina jin ka. Da fatan zaka kira mu kai ma ba? Hello. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, ake magana.
1: Hello.
0: Hello, muna jin ka yi magana.
1: Hello,
0: ina jin ka. Da fatan kai ma zaka kira mu bana, shi kuma ina ga baya ji mu na'urar tana masa. Hello.
1: Hello?
0: Hello, ake magana? Hello, muna jin ka.
1: Fatan kana lafiya.
0: To ina jin ku ake magana, yi magana. A kuna tare da Radio Niger FM 102.7 da Kefi Ikoyi Lagos, Nigeria inda muke tare da kai tsaye akan wato batun da mai martaba sarkin argungun Muhammad Naira ya magana cewa lokaci fa yayi da mutane ya kamata su mallaki makamai domin kare rayukansu da yankunan su akan matsayin yanayin tsaro da ke a arewacin Najeriya da sauran wurare. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Fatan kai ma zaka kira mu 081 0013 0349 081 0013 0349. Hello. Hello. Na ga na'urar taku tana da nan kanda ko kuma muna da tangardan na'ura kamar da fada dai muna da mintuna kamar guda 3 da suke saura akan wannan ra'ayin ku. Hello.
1: Hello.
0: Hello, wake magana.
1: Hello.
0: Muna jin yi magana, mi magana. Idan an kira dai a kashe rediyo saboda mu ji abin da kuke fada domin idan baka kashe rediyon ka ba ba za mu ji abin da kake cewa ba. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Tanke ma da ka kira mu baya? Me kira mu? Hello. Hello. Ba ki magana?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Suleiman ne ko wa ki magana? Ina jin ka. Ina jin ka yi magana. Ke fatan ke ma da ka kira mu ba. Masu sauraro muna da mintuna kamar guda 2 suka rage. Da za mu tattauna ku na mu mu ci muku. Hello.
1: Hello.
0: Hello, muna ji wa ki magana?
1: Ana Abubakar Imam.
0: Abubakar Imam daga ina?
1: Daga Sele.
0: Daga Sele Sele ko? To barka da mutanen Sele. Me zaka ce a takaice akan wannan batu na mai martaba sarkin argungu Muhammad Naira?
1: To, abin da nake cewa magana ta mai martaba. Dai ne gaskiya, amma kuma a ce mutum talaka mallaki makami. anke talaka anke gwamnati ta gaza
0: eh to an ce talaka mallaki makami ka ya kike ga wannan batun
1: to gaskiya ni gani ka nemo ta hanya don ya kamallaki makami wallahi ko ta matsala
0: wato abu za sa wato matsalar za ta karu wato matsalar za ta karu kan wato matsala kenan
1: to za ta karu yanzu misali anke gwamnati ta gaza
0: to
1: ita da kamallaki makami
0: aha
1: ido ya mallaki makari shi kan ka sai ke shi ma gwamnati ne
0: yau shi ma kamar gwamnati ne ko
1: aha
0: wato shi ma kamar zai fada da gwamnatin kenan kike gani
1: shi ma zai kuma fada da gwamnati
0: wato na in gwamnati ta gaza shi ma zai tinkare ta kenan
1: eh amma gaskiya ga nan nake ni ban ga wani mai martaba ba da abin da shi yayi
0: wato to a ƙara dai nazari akan wannan mataki kike fada
1: dai ƙara zurin ilimi a bincika ga
0: to muna godiya da wannan to shi wannan mai kiran mu daga Sele ya bambanta da ra'ayin su sa gado nasku da su da su alisali kiri kiri da kuma mutanen ajugule da mako kun ce a gaskiya da saki nazari dai idan aka ce talaka ya mallaki makami gwamnati ta mallaki makami jami'an tsaro su mallaki makami yana gafa akwai sauran ne aka ba hello
1: hello
0: hello
1: makaman dai ya dawo Abubakar
0: to makama kana ga wanda ga sele ina batu to wannan batu ya kamata fa nazari akan sa a ce ma kowa mallaki makami yana ga
1: batun
0: da saura
1: abin nazari ne
0: aha
1: idan ka dubi abin shekara 19 ban ana fama da suna akwai gwamnati a ƙasa ka kin abin da ya kamata ta yi
0: to kana ga ko yanzu dai a mallaki makamin gwamnati ka da kanka nan
1: an fara inda ya kamata a fuskanta suna shirin su babu baka kuma dole a dauki wannan ba dama ya tura ita kai bango wanda kake tura ai sai in tura ya rama
0: to Allah kamala su yi wannan al'amari muna godiya a baka daga makoko masaro ga dai kira na shugaba guda mu daga sai amma zan daga kira guda daya daga shi kuma za mu je sai wani makwalo hello hello mai kira na karshe hello
1: hello
0: a waki magana hello a masaro da fatan za ku mun afuwa saboda tangarda wura wasu suna kira ba sa samu saboda matsalar daka a wannan mataki da nake cewa na ku kullum mai gabatar shi kade daga Naija FM Yahya Abubakar Ilman nake cewa mu wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da fatan za ku tarbe mu wani mako mai zuwa haka wani lokaci muna godiya ga daliban Christian School da suka kawo mana ziyara da kuma makarantar Deep Pride School da ke nan wato Masallaci Said Agwalande a kawo mana ziyara su kawo mana akan ranar yara ta wato ta duniya da ke wato 25 May kenan Children Day cikin harshen Turanci muna godiya fatan Allah ka yi su lafiya da kuma da su kare ko su Allah kai su lafiya Allah kuma samu ga wata shekarar gare da lafiya Najeriya kuma Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya duk wani fitin da suke faruwa na kasar ta mu Allah mun tuba Allah ka kawo mana sauki duk abin da za a ce kan mallaki makami wannan mallaki abu to abun ya kai matuka kenan Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka taimaki gwamnati da jami'an tsaro suka ba su dabaru yaki domin ga wayannan yan ta'adda suke kawo mana tashin hankali a kasar mu Najeriya Allah ka da mu lafiya ka ba mu lafiya zaman lafiya haka na ku kullum Yahya Abubakar Ilman nake cewa mu wani lafiya mu kuma kwana lafiya haka zan bar ku da waƙar sabon Haruna Oji Abu Zafia mukwana lafiya.